Kaya ka siksikro ta pinapagibiga ang karga si ka playa publika chine mi ang kantong sa kuyu ngayon siksikro ta na korona si ka sa kapamiyan mentahas ang kikchua Jueves 15 de Oktubre na kalas 8 si ka sinaka imitaw si kunhilal kulak lokales e kulak champas kulga kbenta sa wambulal des kiche siya ito ka siyempre nukos si ka disponible tiempo. Ahora si mo un tiempo chikat ko no unak bitihin ka na ha para kaya chpom habra samak ichkan ko tu chikay ko nakinaj mahong kikitak tagala ni tambog ko chika ko nunak chik entonces ichkan chika los lancheles ki yag na espacios libres ut kara chika nun samak bentaga in kibang ko sintisar chalal in kandong sa kuyo pachichak ipanul ni chakita kay search ka bay per kabran ka sira mangkir kanya ngatuka kolna kahablo ban entonces habro bishi kita ka chawatat habra ih pinakpuna kawach iprobika ka medardo ng kandong sechiboy drar haro yer bishi kita tamit drar haro yer bishi kita tamit sa tekwatitlang no ang kontratar nakikismo ka trehok atat